Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

Uzi or Ingram, triggers on a maximum. Not a 45 or a 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge for the mouse, so listen on. Dito na si Kiko, kasama ko si Chito at si Glock 9. And it's time to rock rhymes. Di ko mapigilan lumabas ang mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig ang bunganga, halatong bunganga. Lahat na papahanga sa talento, ako'y taga-kalento. Ang batang mandaluyo na ngayon nakatira sa Antipolo.